0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma. Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga sige mi og panghangyo nga testingin ninyo kay karong panahona tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga ako moingon kaninyo, testingin ninyo kining Belongga Gold. Kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon namo kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibaw-an kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wa gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
2: Joy music. Joy FM.

0: ko.
1: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man ato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
2: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialysis ta nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao, pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan, ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw. Nako, himuagayodayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok. Oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo. Tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oh, mao na nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Love ako ni Mami.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kag sigig iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Nga makapaluag sa tutunlan. Makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay doon na usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, d-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila nakaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang gyud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa, aron mo lami ang iyahang lasa o uban pang aron mo da kanang sa ganini, aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuhag yod og limpyo ka na og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Joy, the music. Joy FM.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Limang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Mayong hapon. Kumusta ang hapon ninyo mga ka-joiners? Ano, ilabi na kayo diri sa Kidapawan City sa Tibuok, South Central Mindanao. Maayong pagpaminaw sa inyuha. Nako, malakas yung lindol kanina. Ano, naramdaman na talagang may malakas na pagyanig. Anyways, bago yan, hello muna og good afternoon sa tanan. Og atong kauban din ha sa Joy FM Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Og syempre, diri sa atua. Nako, kumusta po mga ka-joiners? Isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig kanina noong umaga, ngayong araw. First day of class pa naman. Nagkataon talaga, ano? Kaya, ayun, suspendido yung mga klase. Oo, and syempre, naamag yun na yung mga aftershock. So, ingat gihapon ta, ha? Amping gihapon ta. And kapag lumilindol po, ayog dagan, ay kataranta. Kasi may mga nakita ako kanina tumakbo, no? Nagdagan kayo, nagpanik, nakulbaan, which is normal naman, usahay mag-ana yun ta. Pero nako, magkaroon po tayo ng presence of mind, ba? Diba? Gawin po natin yung the cover and hold. Diba? Magbantay ta ba, no? Yumuko tayo kung nakasasulod. Asa ba? Protektahan natin yung ating ulo, di ba? Ano, gita ka maging alert ta, dili kay mudagan ta nga, di ba? Makahilo ba yan na? Nagpanik ta, so hindi. Dapat naagyod ta sa, ano nga, di ta magpanik. Ampo gamay, ampo daghan. Di ba? Kaya amping-amping gihapon ha, mga ka-joiners. And puhon, maging okay din ang tanan. Maging alert pa rin po tayo. Anyway, sa mga naga-birthday po din ha, nako, happy, happy birthday pa rin po sa inyo. Enjoy, enjoy nyo pa rin yung special din nyo with the family and friends. Of course, good health and amping as always. And sa atong tanan diri karon, amping, amping. And sa mga naga-anniversary po, parang adlaw, binabati din natin yung mga healthy love life din ha, ano? Ayan, amping po. And syempre, ang ating text line na 0962-854-8443. Pwede kaya magbensahe lamang po sa ating Facebook Live, 102.3 Joy FM. Okay, yun na mga ka-joiners, amping po kita. Gihapon, habang 9 na minuto makaraan po ang alauna.

1:21 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Maricel Kalugmok Amudo, Minaw sa Atua, kumusta po kayo? Shout out sa iyang family sa Bukid and thank you po sa pagbasa, watching from Davao City. Bebe Ann, Madinan Silda Gansan, shout out sa Davao City po. Christian Gibo, good afternoon mami. Sherwin Ginawatan Batitoy, Bantinoy, shout out from Davao City pa rin. And Eva Tuasa Dopi, keep safe po. Kayo din dyan, Eva. Sherwin, ayun, tapos na nito. Napakalakas din po ng lindol dito sa Davao City. Oy, oo, maong amping good kita, no? Kaya naapig good ni mga aftershock. Basta wag lang talaga magpanic, okay? And Boss Cheng, hi, shout out from Metro Manila. Thank you, kaay. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out dito sa bahay. Thank you. Boss Cheng, hello sa mga taga Sitio Batiano. Thank you and amping po. Janeline Madanlo, good afternoon. Shout out sa iyahang mama ug papa. Of course, iyahang manghod sa Sitio Lanipga and hello din sa Madanlo family, Matukol family watching from Baganga. Thank you.

Then siya Alameda Pabro. Mami Joy, pa-play ng song, Sinta. Salamat. Kahadlok sa linog. Ganihang buntag, Mami. Kaya, oo, sabi ko nga, amping gihapon kita, ano? Hi kay Jude Facundo Malintad, Silungan, Mapyo, Sumalinab, Medan Nancy. Grabe ka pangalan, di ba? Good afternoon, shout out nga de Sitio Katingod, San Pedro. And hello, happy birthday sa iyang Kuya Dennis, magandam. Mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi ni Jude. Jorlene Apolinaria Alimbon, good afternoon po, kumusta? Boss D.C. Cayetano, good afternoon mami, shout out sa Dra sa Kidapawan nga sa Alim Street, kusog ayo ang linog og sa mama og papa nako dito sa Kaliungan. Salamat po Ampi. Amen, Balindong Umani. Hello po mami, Jessica Padaw. Good afternoon, shout out sa naga-birthday karong adlawa sila Barangay Secretary James Mandanao, Jonard Mamontayaw, and sa tanang mga taga Mabini Manay. Especially sa iyang husband, Mr. Felix Pada, watching from Davao, ay Tagum City. Kasheka Manib, shout out sa iyang lolo nga nakakaroon sa ospital. Pagaling ka tay, palakas ka lagi. Andito lang kami na nagmamahal sa iyo, watching from Manila. Ang pagbati mula kay Kasheka Lancia. Lakasan mo ang loob mo, 2 taon na lang para magkita tayo. And Keisha Manib, good afternoon po sa iyahang lolo nga nadiha karon sa hospital, nga naa sa Manay Hospital. Ayan, get well soon, lolo. Jelhon Bulaw, Aban Maulaw, shout out kinahaniya, Bebeken at Bay Ali Ahmed Ahmad. Arnold Pawin, good afternoon mami, hello sa iyahang mama ug papa na akaron sa panlaisan, watching from Davao City. And Rikita Di Masuna, shout out sa ihang kanak nga anak, nga mga anak labi na sa panlaisan. Amping kita kanunay. Salamat po. Ayan, oo, amping talaga tayo as always, ano? Labaw nagnapay mga aftershock nga mahitabo tungod aning lindol karon lang yung buntaga. Kaya sabi ko nga kapag lumilindol po sakasakaling nasa loob ng gusali or bahay, gawin po natin yung the cover and hold. Yumuko tayo sa ilalim ng matibay na lamesa. And then takpan natin yung ulo natin, ano? At syempre, huwag talaga tayo magpanik. Umiwas din tayo mga ka-joiners. Babasaging mga bagay like may mga salamin ba diyan, jealousy ba diyan. Oo, kay para in kaso, 'di ba? Alert ta. And of course, kailangan pumunta po tayo sa open area, no? Kung tanaw na ito ba nga safety, walay babag sa atong uluhan. Lumayo tayo sa mga like gusali, puno, puste, ng kuryente, o unsa ba itong makita, basta nata sa open area. And gawin pa rin natin yung... hold na lang. Anyways, amping kita ka mga kanunay mga ka-joiners ha. Hello kay Margie nga naminaw. Og shout out daw sa iyahang uyab. Ay, pa ni si Margie, healthy gap ug love life. Bahalag magkinaunsa basta hello daw sa iyahang uyab. Pero kinsa man imong uyab, Margie, o si Pangan. Good afternoon, Mami Joy. Paplay po ako ng song Maghihintay Ako, dedicated para sa boyfriend kong nasa ibang bansa. From Jessie. Yan, sige, atuan nang i-play ha, mamaya ng konti, Jessie. Or sige, pwede naman karoon na. Dahil 1:28 in the afternoon na po, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilin Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga may baho sa yaki. Sana sinuhuta gud ko humot kayo di ako ring gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Mo yun na ayo.
2: Yan ang Yakilin Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. May nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuro man itong tamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Saan sa epektibo sila sa kiniyaki vitamins?
5: Kalunay na maunoy.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

13 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alas 2 ng hapon. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Rasul Bakana Iman Jaan. Shout out. Nalintol ngayon sa Matalam. Ayan, hello. May hapon sa mga taga Matalam. Ang pinggi hapon kita din ha. May Mika Balo Legal. Good afternoon. Watching from Toril, Davao City. Hello sa iyang Mama ug Papa Ricky Legal. And Mama Tata diha sa Barangay Paraiso. Amping mo diha mapa. Ayaw na may problema ha. Dari okay ra may safety mi sa imong mga apo. Coming from Kulot, ninyo nga anak, way lain pa. Request ng song, Nothing's Gonna Stop Us Now. Good afternoon po. Request po ng song, Di Lang Ikaw ni Juris. And Jan Magno Vlog, maayong hapon mami. Shout out sa iyahang uyab na si Lemendog Hana na nakakaroon sa Davao. Ang pingi ka always. Hello po sa iyahang mama o papa diha. Ay! Alam na this. Hi pod! Diri sa Lapinigan. Naminaw sa atua din ha. Boss Cayetano. Shout out sa mga kauban dira sa work. Si Be, og si Ami, og si Bador na pinakagwapo. Request ng song, Binaliwala.

Hello kay Maricho Maynopas. Good afternoon. Shout out sa Tanding family and Maynopas family from Dadang ng Maglahos. Jeremy Diano Balidong. And Basikong Rodel Sendo. Good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa naa sa bukid and sa iyang mga igsoon na naadara karon sa bukid. Salamat watching from Davao City. Mercedita Verde, Mami Joy, hello sa iyang mga anak sa Santiago Masaling family, lalo na sa tatlong Maria, si Nanay Irene, 87 years old, Nanay Tasia, 90 years old, and Nanay Peddy, 87 years old. Pwede buyag sila, Mami Joy. Bigyan sila ng mahabang buhay and healthy palagi. And oo, sana all kay sila Lola, 87, 90, and 87, dalawa. And sige, good health, ilalula din ha, no? Oga, hi! Request po ng song, sana kahit minsan, ni Ariel Rivera. Good afternoon, Mami. Request po ng kanta, It Might Be You. Thank you so much. Alas 2:17 na po ng hapon, mga ka-joiners.

0: lang.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
4: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Atong kugya, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no?
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
6: Oh, siyempre, dan always mag-gita nakaporma.
5: Nya, kamusta may mong love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Gita man mo, dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ko dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinoon ka dan. Pasistingado ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
9: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
11: Me too, Kidiyaki Vitamins.
8: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Pagkat sa mga butika.
12: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
13: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
1: Dear Mommy Joy!
2: Dear Mommy Joy!
1: Mommy Joy!

oras po natin, 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, hello sa mga taga Makilala Integrated Terminal, sina Sir Eric Sarabia, Kap Baba, Master Jati, Sir Eric Secretaria, Sir Soysor, Sir Jemar, and of course, ang pagbati mula kay Erwin Gudmali ng PNP Makilala Minaw ng Joy FM Terminal. Hello din ha, si Papi. Hello po, maying hapon. And oh, hello din kay PNP Makilala Sir Gulmayo ug Ma'am Utaw Lama. Ayun. Sige, maayo nga pagpaminaw.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Ayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan, ni anapod tay bagong i-introduce nga kapsula sa inyo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod na kita nga ang atong atay, maoy ikaduha sa pinakadako nga internal organs og mauusab kini ang usa sa pinakadaghang trabaho aron mahimo nga himsog ang usa ka tawo. Trabaho niini ang pagpagawas sa mga hilo, ang mga pagkaon nga dunay preservatives. Trabaho usab niini ang pagkontrol sa level sa kolesterol sa lawas, pagpagawas sa likido aron makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon. Ginasuklan usab ang mga impeksyon og mga sakit. Sa kinatibuk an mga higala, taga sala ang ato ang atay. Tungod sa kadako nga trabaho niini, tabangan nato ang atong atay nga protektahan. O di ba? Dako man kaigsyag tabang sa ato ang kinabuhi. So protektahan nato ang atong atay. Sa unsa nga pamaagi mga higala? Oo, mag-inom ta og Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit na karon sa mga butika, makatabang og dako sa atay aron maprotektahan kini. Doon na pay laing makatabang sa atay nato eh, kadtong glutagency, kadtong glutathione. Oo, kadto grabe pod to, no? Oo, kaloy sa Ginoo na ang ako ang fatty liver, wala na gyud. Tungod anang glutagency. Tapos ang side effect ana niya makaputi. Never mind na makaputi. Kadtong makapaayog yun sa ato ang atay, makaprotekta. Kung magpadayon ang pagkadaot sa atay, dili na kini makafunction og tarong. Ang liver cirrhosis maay usa sa balatian sa atay. Ania ang pipila ka sintomas basta madaot ang atay ha. Una, sa pagdalag sa color sa panit og mata tungod kini sa jaundice. Sa maong kaso, mutaas ang level sa bilirubin sa dugo. Ikaduha, pagsakit sa tiyan. Ang mga posibleng hinungdan niini mao ang paghubag sa atay, pagtubo sa mga cyst o bukol, o pagdaot mismo sa unod sa atay. Ang ikatulo mga higala, ang pagdako sa tiyan. Magdako na gani ato ang tiyan, gadalag ang imuhang mata, gadalag imong paneta, na kandidato na taana. Kinitungod sa paghubag sa atay, tungod sa balatian nato. Ang ikaapat, paghupong sa mga batiis o mga tiil, tungod kay matigo man ang mga likido sa gawas sa mga selula. Tungod gini sa kondisyon sa fibrosis sa atay. Wala na eh, daot na ang atay. Wala na sa kondisyon, wala na sa iyahang normal nga sitwasyon. Ang ikalima pa gyud ang pag-ihi og kulay tsaa na mura nagkape ang imuhang kuan green green nga unsa green green grass of hope. Sinyalis usab kini na dunay problema ang atay og nagkinahanglan na og hinanali nga intensyong medikal. Ang ikaunom paghugaw nga dunay kaubang dugo nagakinahanglan usab kini og hinanali nga atensyon sa medikal, no? Og ang ikapito mao ang pagpanglipong o ang pagsuka-suka kay kung magdaot ang atay maapektuhan niini ang katakos nga makapagawas og likido aron matunaw ang mga ginakaon sama sa taba. Ang ikawala mo ang pagkawala sa gana sa kaon. Matingala ka nga di naman kaganahang yun mo kaon. Ang ikasiyam, dali lang maglagom-lagom ang mga panit. Tungon usab sa fibrosis sa atay o ang ikanapulo, mao ang dali nga pagkakapoy. Oo, di na halos mo tindog, kay hapo na. Busa mga higala, protektahi ang imong atay. Kung mahimo, mag-amping yun sa mga ginakaon. Likay sa mga pagkaon, dunay taas nga preservatives. Likay usab ang bisyo, nga alak mga higala. Mas maayog yun himoong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Daghan kang makuha nga mamaayong benepisyo sa Bilongga Gold. Hilabi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar niini. Bisan ang mga bukol-bukol nga muturok, kayang pugnan sa sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Sulayi mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo

Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon og Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Bali.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatake mo sa iya?
2: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako, mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinel mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo ayo mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako mabor halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

0: Chic.
1: Moshi Moshi, Chiki Yaki.
2: Maayong adlaw kanatong tanan, ani ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili nakalakaw ang uban, dili nakatindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma, mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma, gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahona, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon namo kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibaw-an kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ragod na ninyo, mga kababayan, ang atong mga produkto mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat din taon, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero uguhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinil mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit

0: ikaw nga nagkuan, ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero, ingko nga, testingan lang natog yaki, kaya nakatesting ka tong sa mga manghod mo nga, damo man katol-katol. Naayo man, mutag testingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinil mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na para pareho sa

0: Ban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyod, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinil mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Love ako ni Mami!
2: Mm-hmm.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Humara makusog nga pagtayog kagahapon nga adlaw sigon sa impormasyon nga mikatag nakahatag gayud og grabing kadaot ang maong pagtayog sa sentro o offshore sa Sarangani hinungdan nga nagpanik ang daghang mga estudyante o mga residente sa karon wa pay kumpirmasyon gikan sa mga awtoridad kun pila ba gayud ang pinal nga naangol og ingon man na matay ni ini nga maong insidente tungod nga padayon pa ang pagberbika o search and rescue operation. Samtang nga dining bahina sa Region 12, gubang usa ka bahin sa Notre Dame of the Dianggas University human ang makusog nga pagtayog kagahapong adlaw. Sigon sa report, gikan sa maong lugar, pipila ka mga building susab ang nangadaot samtang nga midahili o nag-evacuate ang mga estudyante personnel. Human ang pagtayog dito sa NDDU. Padayon na usab nga ginasayon sa mga awtoridad ang gidak-ona sa kadaot o naangol nga mga residente. Gipay magnuan gayud ang publiko nga magpabiling alerto tungod sa posibleng mga aftershocks. Samtang hingpit nang gideklara ilawom sa state of calamity ang Johnson ano human ang natigay ang pagtayog kagahapong adlaw. Nasara ang ginagpahigayon ng special session ng mga miyembro sa sanggunian ang panlungsod bandang alas 4 sa hapon kagahapon dito mismo sa command center at ubangan lang sa buhatan sa CDRRM alang sa pagdeklara sa state of calamity. Kinihuman ilang nadawat ang rekomendasyon na gikan mismo sa CDRRM council sa pagbanguna ni Bong Dasera sa panginahanglan na sa pagdeklara sa state of calamity sa Johnson. Bandang alas 4:33 sa hapon diyan na-deklara o aprobado na maong deklarasyon na sigun ni Johnson City Mayor Lorelia Pacquiao. Dakong tabang kayo ng pagdeklara sa syudad ilawang sa state of calamity aron paspas nga makalihok ang lokal nga panggamanan alang sa paspas usab nga recovery sa ilang syudad dungan ang pag-igo ni ini nga makusog nga pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang hagpad karon sa atong mga taho gikan sa lain-laing bahin na dinhi sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nahugno usab ang usa ka bahin sa tulay sa Tapon Glan sa Rangani Province human ang makusog nga pagtayog kagahapon nga adlaw. Subay sa report na makita na ang grabing kadaot sa nasampil nga tulay dala sa makusog nga pagtayog. Padayon pa ang ginabatigay nga assessment sa mga awtoridad aron mapunting ang gidakon sa kadaot epekto ni ini nga nasa transportasyon na inguman nga nasa mga residente sa Dapit. Gipay magnuan gayud ang publiko nga magpabilin gayud nga alerto. Samtang sa laing bahin, ugdugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Nagapadayon gyapon karon ang assessment nga nausaba sa Johnson Airport human kini nga madaot kagahapon adlaw dala sa makusog nga pagtayog dayon nga nagpadigayon sa safety protocol temporaryong gipalpalanin ang mga tao gikan sa mga building aron gayon maampingan og malayo sa disgrasya. Padayon pa ang ginapadigayon karon sa mga awtoridad nga inspeksyon o pagsusi sa kahimtang ni ini nga maong pasilidad. Samtang sa dugang nga tuding sa atong mga taho karong buntaga, dali-dali nga gidagan gawas gayon sa mga bahay tambalan kagahapong adlaw sa mga bahay tambalan dito sa Johnson ng ilang mga pasyente human usab nga nasi nati lagi kiniini nga pagtayog kagahapong adlaw alang sa safety measures nga gipatuman usab sa ilang mga pamunuan. Gika na yun nga importante ang pagpatigayon ni ini nga maong lakang aron nga malayo gayod sa kadelikado ang mga pasyente ingon man mga personel niini hasulod mismo sa maong mga gambalay. Hinon gika report nga karong o bandang alas sa 4 sa hapon na halos sa tanan na ang gipay magnuan nga mobalik na nga na sila mga building suman usab ang assessment nga ginpadigayon sa ilang safety officers nga na sa ilang mga gambalay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Yan si Congressman Leandro Liviste ang nagabruntaryong magkaltas o usa ka milyon ka peso gikan sa iyang sahuran alang sa mga napagan sa pagtayog sa Mindanao. Hinungdan nga iyang gihagit o sagbaron ang ubang mga kaubanan ini nga unta muhatag usab og personal nga sapi alang usab sa mga naapektadong mga residente dinhing bahina sa Mindanao human ang pagpagan ni ini nga maong pagtayog.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Nagapatuman o nagpabilin nga suspendido ang face-to-face sa klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong eskwelahan dito sa Davao City karong adlawa. Isip pag-amping sa kaluwasan sa mga estudyante o mga tinunan sa kusog nga pagtayo nga miigo dito sa ilang rehiyon o dinhibisan sa rehiyon sa Soksarjan. Suma sa City Government of Davao, ipatuman usab ang work from home arrangement sa tanang opisina sa gobyerno dito sa ilang lungsod, samtang nagapadayon pa ang structural assessment sa mga establishmento. Apan gawas ni ini ang mga tinunan usab sa uban pang mga buhatan na ang magapatigayon o ang ayang magpaligayon nga sa field activity o field inspection ang gikinahanglan usab nga matugtan. Giawag usab ang mga pribadong sektor o mga eskwelahan nga mogamit og alternatibong pamaagi sama sa online o distance learning aron masiguro ang kaluwasan sa ilang mga empleyado, estudyante o mga personnel samtang ginamonitor pa ang posibleng mga aftershocks.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang nga tudling sa ato nga mga taho, may sangko na sa upat ang kumpirmadong namatay tungod sa pagtayog nga miigo sa Davao Region. Sumaka na sa pinakabagong datos gikan sa Office of the Civil Defense karong kadlawon. Gikumpirma sa OCD 11 Information Officer for Operations is James Fernandez nga padayon pa ang ilang pag-validate sa ubang report sa mga apektadong mga dapit. Tulo sa mga namatay gikan sa Baluta Island sa Davao Occidental. Usa ka biktima ang namatay human matabunan sa nahagsang estruktura sa Barangay Mabila, samtang laing usa ang namatay og lima ang nasamdan sa Barangay Patoko tungod sa earthquake induced landslide. Usa pa ka biktima ang nakabsan sa kinabuhi sa Barangay Cunel human matabunan sa nadaot nga moske, samtang usa sa bang casualty nga napatik sa Digo City, Davao del Sur nga maoy na dugang sa ihap sa mga namatay ngadto sa upat. Nagpadayon karon ang mga awtoridad sa assessment og paghatag og tabang sa mga apektadong komunidad human ang maong kalamidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang lalaki sigpaw sa bypass operation. Atong dawaton kini nga report gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Oy, good morning sa atong mga silingan day karon.
1: Tinig ng
0: simultaneous sa broadcast gihapon kita gikan dinis Kinabawan City ngadto sa Joy FM Panguil Bay og Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan.
0: Gikan sa sidlakang bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Atong dawaton karon ang report gikan na Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ikaw Erwin.
2: Nasiko pa sa kalalaki ato sa gipahigayang drug bypass operation sa mga kapulisan sa Caraga Municipal Police Station. Kauban ang uban pang law enforcement units sa Purok Kalachuchi, Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental. Alas 12:05 sa kadlawon karong adlawa. Ang nadakpan gila sa alias nga Josh, 24 anyos, ulitaw, laborer o residente sa Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Narecover gikan sa suspect ang usa ka pakete nga gituohang shabu o bypass money nga nagkantidad og 1,000 pesos nga gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Caraga Municipal Police Station ang suspect o nagatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ng kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga aron mapadayon ang kalina o capsize sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din sa Maya Joy FM, Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, alang sa ato nga mga balita, alang sa pag-update usab ni ining mga panghitabo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kasamtangan nga gipagawa sa gihapon usab sa Sarangani Provincial Hospital sa kasamtangan ng ilang mga pasyente human ang pagpagan ining 7.8 ang magnitude nga linog kagahapon adlaw. Gani personal usab nga gibisita kini ni Sarangani Governor Rogelio Ruel Pacquiao ang mga pasyente og siguro nga padayon gayud og pagpadayog monitoring o paghatag hinabang ang provincial government alang sa mga panginahanglan sa mga pamilya gayong naapektuhan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.42 ang atong oras. Samtang padayong naglungsad ang inspeksyon ng lokal nga pangamanan sa Digo City sa nagkalain-laing establishmento, pinaagi sa Rapid Damage Assessment and Need Analysis kon Ardana Team. Kagahapon na laki nga gigsusi ang Ultra Lava Diagnostic Center, Sung Hospital, Medical Center of Digos Cooperative Hospital o St. Dominic Hospital sa Digo City. Inubanan sa mga partisipasyon sa Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction Management Office, gihimo ang mga assessment aron mahibaluan kung unsa ang ipatubang security measure. Ingon naman na ang kahimtang sa mga empleyado, pasyente o mga angay gayong lihukon sa kasamtangan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nanawagan na og tabang usaba ang mayor gikan sa Jose Abada Santos sa Davao Occidental, human nga napagangayon sa grabing pagdayog ang ilang lugar gani usa ka barangay hall dito sa Malalan, Jose Abad Santos ang giguba gayod ni ining maong pagdayog. Nasayran nga haduol gayod sa epicenter ang maong probinsya, hinungdan nga ubay-ubay gayod ang nangaguba didtong dapita. Gani nahugno usab ang usa ka tricycle motor o usa ka motor shop dito sa poblasyon Santa Maria, Davao Occidental, din lakip nga nahugmak ang mga baligya nining motor kagahapon. Makita ang ilabihang kadaot diin na balibag ang babaga sa semento sa maong building ang misangpot sa pagkahugno sa maong gambalay. Subay sa pagpanubay, walay na talaga casualty, gumikan kay dali lang nakaipsot ang mga empleyado sa maong building. Samtang padayon ang rapid damage assessment sa lokal nga pangamanan usaba dito sa Santa Maria, Davao Occidental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang dulay gayod o balay ang nahugmak dito sa barangay office o dalan nga di na maagian o pagdahili sa bukiro nga bahin. Ang nasinati gayod dito ng dabita sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, atul sa nahitabong pagtayog kagahapon. Gika na yun, kapalain pa ang gilabuhat nilang assessment ning kasamtangan. Gipaniguro usab sa ilang mayor nga muabaga kini sa gikinahanglang mga gasolina sa mga bangka alang sa individual nga kinahanglang dadon sa bahay tambalanan sa kaburan kung glan na gumika na sa pagkaguba sa ilang kalsadang dili sa temporaryong malabyan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.45 ang atong oras. Nagatapo ka mga residente dito sa Malita, Davao Occidental, sa View Deck sa sitio Magasayapa Poblasyon sa maong probinsya aron mong hikling tungod sa giikabalaka nga tsunami kagahapon. Giika na yun nga matod pa nga anaay 200 ka mga residente ang nagpuyo sa coastal area ang dayon-dayong namakwit o manamatigdan ang paglayo sa tubig dagat. Matod sa opisyal nga subay sa inisyal nga pagpanubay, adunay mga buildings ang nadamyos gayod dito nga dapita. Dagani pipila ka mga dalan dito sa Davao Occidental ang di na malabyan. Nakasinati og pagdahili sa yuta ang pipila ka mga dapit sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, atol sa nahitabong pagtayog. Gumikan ini pipila ka mga dan ang dili gayod maagian. Gipaning kumutan usab sa Daso Reco ang ilang kanunay nga koordinasyon sa lokal nga panggamanan aron mabalik ang supply sa kuryente didtong dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.46 na Philippine Standard Time. Samtang atong balikan karon ang signal gikan sa atong kauban sa may Joy FM Davao Oriental. Probinsya sa Davao Oriental naghinay-hinay na og balik normal human ang makusog nga pagtayog. Sayron ta ang detalye niini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
2: Human sa kusog nga magnitude 7.8 ng linog nga natala dool sa General Santos City kagahapong adlaw, gisugdan na sa Davao Oriental ang pagbalik sa normal ng operasyon human gilif ni Governor Nelson Dayanghirang ang provincial suspension sa klase trabaho sa gobyerno og mandatory evacuation sa mga coastal areas pinaagi sa Executive Order Number 47 Series of 2026. Sumala sa provincial government, bisan giwagtang na ang provincial nga suspension, nagpabilin nga anaa sa pagbuot sa matag lokal nga pangamhanan ang pinal nga desisyon kabahin sa pagpadayon sa klase og trabaho. Gitugutan ang mga mayor sa paghusay base sa aktwal nga sitwasyon o kahimtang sa ilang tagsa-tagsa nga lungsod o syudad. Gidasig usab ang mga residente nga magpadayong sa pagsubay sa opisyal nga pahibalo gikan sa ilang LGU aron makabaton og tukmang impormasyon kamahin sa pagbalik sa normal nga kalihukan, samtang naginhinay na og normal ang sitwasyon sa kadaghanang lugar sa probinsya. Nag-awhag gihapon ang mga awtoridad sa publiko nga magpabiling mabinantayon og andam sa posibleng mga aftershocks. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Lima gayod ang namatay no dito sa may malapatan sa Rangani Province subay sa pinakauhing report karon nga gipaluga gikan sa MDRRM sa maong lungsod o dito sa maong munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho nagpatigayon na og relief operation ang DSWD alang niini nga mga pamilyang naapektuhan gayod niini nga pagtayo gani kagahapon nga adlaw na sugdan kining maong aktibidad alang sa mga pamilyas pasyente dito sa Dr. George Royeca Hospital sa may Jansan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng...
0: Samtang nagpahigayon og assessment silang DPWH Secretary Vince Dizon o personal ni Mitupa dito sa Jansan daw kining mga tawhana. DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang guman pa mga opisyal gikan sa concerned national agencies nga nasa epekto sa pag-igo nining 7.8 magnitude nga pagdayog kagahapong adlaw. Sigon ni Secretary Dizon nga una na nga gimando ni Presidente Marcos nga doon sa mga sekretarya sa nagkadaing concerned national agencies nga magpahigag assessment sa mga naigo sa linog sama na lamang sa Jansan, Sarangani, South Cotabato, Sultan Cotarat o Davao Region. Una nang gibisita sa mga nasangpit ang Dr. George Roquea Orueca Hospital. Dinilang gisuta ang mga estado sa mga building sa bahay tambalaran ingon man ang sitwasyon sa mga pasyente. Apila sa ilang giinspeksyon ang Buayan Bridge kung asa giablihan ni Secretary Dizon ang bagong tulay samtang ginahimo ang assessment sa daang tulay sa Buayan. Gawas ni personal usab nga mituyok si Secretary Dizon sa nagunang kadalanan dito sa mga lungsod aron sa taon kung aduna bay damyos. Sa initial matod pang report sa iyang mga sakop wa may dagkong mga damages sa nga napatik nga nas kadalanan sa Jansan gawas lang sa dalan nga nagsumpay sa Jansan papaingon dito sa Tibuli nga nakabaton gayud og seryosong damyos. Gihingos nga usab ni Secretary Dizon nga dili nila biyaan mga naapektuhan ining pagtayo og sa Mindanao. Ginialayon usab sa kamanduan sa national government matud nini nga magpabilin sila sa Jansan sulod sa pipila ka adlaw og dili matud pa nila biyaan ang Jansan sa Rangani, South Cotabato, Sultan Cotarat atong parte sa Davao Region hangtod nga wa pa nabalik sa normal ang sitwasyon na gikan sa pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ganit nagpahigayon usab kagahapong adlaw na ining coordinative meeting ang SDO Jansan City Command Center kauban ang DepEd Central Office sa DepEd Regional Office 12 Office of the Civil Defense Emergency Operation Center human ang pagtayog tumong ini aron mosiguro doong luwas sa mga magtutunga magtutulo mga tinun-an sa mga eskwelahan. Gipangunahan ni SDS Segani de la Cruz sa SESO 5 ang maong meeting aron nga makatigom og paspas nga datos kalabutan na sa posibleng danyos sa ining imprasaktura sa mga eskwelahan ingon man mga epekto sa linog nga na sa mga magtutunga og mga magtutudlo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras samtang gikumpirma ni Rene Ponzalan ang action na officer sa PDRRM o Sarangani nga nakapatig na sa 19 ka mga namatay sa Sarangani province human ang natigayon ka magnitude 7.8 nga pagtayog kagahapong adlaw. 14 nini ang natala sa Glan samtang 5 dito sa may Malapatan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Di ko suga giday, no? Nagpadayon pa ang rescue o ingon man search and rescue operation ano sa kiningamang natungdang buhatan sa gobyerno. Samtang gipapalinggur usab ang supply sa kuryente nga nas pipila ka mga bahin din sa Mindanao o kini ang nabalik na sigon sa NGCP. Nabalik na sa operasyon pipila ka mga apektadong transmission line dito sa southwestern na Mindanao human ang pagtay o kagahapong adlaw. Sigon sa NGCP, nabalik ang power transmission service sa mga Mindanao, Cotabato Province o Sultan Colorado alas sa 8:33 sa buntag kagahapong adlaw. Hinundan kagahapon sa buntag nawadan usab og supply sa kuryente ang Cotabato Electric Cooperative human nga mapawong ang NGCP Mount Apo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang problema sa baradong kanal, gireklamo sa mga mag-uma dito nga bahina sa may Pangil Bay o northern na Mindanao. Ato nga Siron Asarin Depita, ana sa linya, gika na sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Human sa dugkayong panahon nga pag-anto sa mga residente o mga mag-uuma tungo sa dili maayong kahintang sa kanal sa nasampit nga lugar dito sa Puruksay sa Barangay Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala Lanao del Norte. Kinindali kining gitagan og aksyon sa barangay sa dihan na hidangat ang maong hangyo ngadto sa lokal nga pangagamhanan. Matud pa sa mga residente, dugay na nilang gipangandoy nga matagad ang problema sa kanal tungod kay kini nakapigto sa pag-aga sa tubig og sa ilang panginabuhian isip mga mag-uuma. Usahay matod pa nila magpundo ang tubig ilabi na panahon sa kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa pipila ka mga bahin sa umahan o duol sa maong kabalayan. Gibuti usab sa mga lumulupyo nga sa dihang ilang gipaabot ang ilang kabalaka ngadto sa opisina sa barangay wala magdugay o gidayon. Kining gitubag sa administrasyon ni Kapitan Ralph Habati. Pinagi sa koordinasyon sa barangay o sa tabang sa mga trabahante nagsugdan ang paglimpyo sa pag-ayo sa maong kanal aron mapasayon ang pag-aga sa tubig o malikayan ang dugang pang mga problema nga mahimong masinati sa komunidad. Nagpasalamat ang mga residente o mga mag-uuma sa paspas nga pagtubag sa ilang reklamo. Matod pa nila, dako kini nga kahupayan alang sa mga sektor tungod kay ang maayong drainage system. Importante aron maprotektahan usab ang ilang mga tanom o panginabuhian samtang padayon ang mga kalihukan sa lugar. Gilauman sa mga lumulupyo nga magpadayon usab ang mga proyekto sa barangay nga makatabang sa kalabuan sa ilang komunidad o sa paghatag mas maayong serbisyo ngadto sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang atulin sa atong mga taho karong buntaga usab alang sa atong balitang lokal karong takna human ang rapid damage assessment sa tanang mga bayta malalang school buildings din is kinapawan na city. Kung safe ba kini alang sa paggamit o tungod sa posible usab nga aduna pa mga aftershocks ang suspension sa klase gi-anonsyo ni Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista nga extended karong adlaw waya klase dinhi sa Kidapawan City. Kaya ang gi-inform usab pinaagi sa social media official social media account niini nga maong opisyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang sa tuding sa atong mga taho, gihaya na sa panimalay sa Pariente sa Pacman Village sa Pro 4 Barangay Tangoglan sa Rangani Province ang maginahan nga si Danilo Dante Meralves nga kabsan sa kinabuhi atol sa makusog nga pagtayog kagahapong adlaw na datugan na sa nahugnong balay ang maginahan. Wana kini kagawas og igo na lang gitabanga sa padre de pamilya og silingan. Dala sa kawadon igo lang gihaya nga waya lungon ang maginahan. Nagpaabot pa og hinabang ang pamilya gikan na sa mga ahensya sa gobyerno gilauman nga maasikaso usab kini gikan na sa MSWDO.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Basin aduna na hinabang na tunol in taon ni ini nga natungdang pamilya in taon gihaya lang on alang sa ilang kuan in taon kining nataran.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Tama silang Rex Gatchalian, ano? DSWD din ha sa Madjan sa nakaroon. Samtang sa laing bahin, uga dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Tama, pag-iapon sa Kabalaka ang mga residente karon ganas kahimtang sa ilang lugar dito sa barangay Patugo sa Rangani, Davao Occidental. Sinaypong epekto gayon nining 7.8 the magnitude nga dilog na siren nga naguba gayon ang pantalan sa maong dapit nga nunay dakong landslide o human ang dakong landslide nga naitabo. Pipila ka kabalayan ang natabunan o doon na pa'y nakabsan gayon sa ilang kinabuhi dito nga dapita.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kumusta usab ang ubang local government unit nagpanigayon na ba sa ilang rapid assessment ano sa ilang mga gambalay sa ilang mga ginsakpan human ang pagtayo og dining linog kagahapon adlaw.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Ganis sa initial nga report sa pagtayo og kagahapon adlaw dinha sa may munisipyo sa Mlang bandang alas 7:37 sa buntag abot sa intensity 4 ang nasinati didto nga nabita. Dahil nga nagpaligayan sa response operations ang MDR RMO katambayayong ang Rural Health Unit PNP o BFP uban ang Barangay Disaster Risk Reduction Management isip pag-aamping alang sa kaluwasan sa publiko gimando sa mayor ang suspension sa klase kagahapong adlaw. Dahil usab nga gipakanit ang rapid damage assessment needs analysis dito nga dapita. Sa initial nga report kagahapon 27 ka mga estudyante ang nahimatay samtang nga nahitabo ang pagtayo ginala kining 22 sa Mlang District Hospital o 5 sa Good Samaritan Hospital alang sa dayong medical nga atensyon. Wao sa napatik nga hilabihan naman nga naangol. Padayon usab ang ginipanigayon nga inspeksyon karon sa Ardana dito sa ilang munisipyo aron masulti kung aduna ba'y mga kadaot didtong dapita.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tuling sa atong mga taho kanong takna. Walay suspension sa klase dito sa may Mlang Cotabato karong adlaw kanang ginonsya sa lokal nga panggamanan sa Mlang. Human ang pagdiklang luwas man nga gamito ng mga tunghaan. Subay sa ginpirgayong kanang inspeksyon sa Municipal Engineering Office o Assessment Report nga gisumitar sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nasara nga luwas alang sa occupancy ang regular nga operasyon na ang tanang mga school facilities. Tungod din magparay ng regular nga klase din ha sa Mlang kagakarong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras samtang atong dawatong gining wahing signal gikan sa atong kauban gikan na din ha sa may Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: O sa ka PWD nadakpan sa ginpadagayan nga bypass operation. Sa iron taang detalya gikan Joy FM Pangil Bay at nasa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Usa ka person who use drugs o pills nga nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa kapulisan dito sa siyudad sa Ozamiz. Ito nakalabay nga gabi dito sa Purok 4A Barangay Karangan Ozamiz City. Gila ang mong tinakpan pinagi sa iyang alias nga si alias Jewel. 40 anyos ang panuigon o sa kamotor cab driver agadunay sa kinikalib-in partner nga nagpuyusap sa Purok 4 sa nasampit nga barangay sa Barangay Bagakay Ozamiz City. Sumala sa report sa kapulisan, napalitan matul pa ang suspect sa usa ka pursuer buyer o kagudahang syabo nga nagkatidad kini og 5 kagatos ka pesos o 500 pesos nga bypass money. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop sa mga operatiba ang suspect nga gisubject sa lawas nun nga pagrikisa matul pa. Atol sa pagrikisa, narecover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone. Usa ka kahang nga sigarilyo Winston nga gisudlan sa gidudahang illegal nga druga, 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagarang gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya ug 11 ka putosa nga adunay sulod nga gidudahang syabo. Gibutek sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista ug gipailalom sa hustong dokumentasyon atol sa maong operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station o gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang parehong usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga o masiguro ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oy, imbunto alas 6 na ang atong oras. Wala na kita igong oras atong pagpanag-uban sa unang hunan sa programa nga Tinig ng Bayan. Karong nga adlaw. Oy, bisan pa man sa pagdayog kagapang adlaw sa dinhing nga bahin na sa Mindanao, ha? Wa mapugni gayud og wa kapugngan na kining padayong pag hiniusa nining managtrato, ano? Gikasal sila kagapang adlaw at tubangan na o gagawas na din ha sa may makilala municipal gymnasium human ang pagdayog lagi kagahapon nga adlaw gipadayon kining maong seremonya gani nanahimo nga emotional usab ang magpares human na mapadayon gayod kining seremonya sa ilang kasal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 6:01 na ang atong oras sa higala nagpasa kita sa atong pagpanag-uban karong buntag. Maraming salamat sa inyong pag-uban gani sa atong trumanon sa atong mga kaubanan gikan din sa may Joy FM Bangil Bay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental dinhing bahin na sa ilakang bahin sa Mindanao. Gikan na din sa Joy FM 102.3 sa Ginabawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Tumamang ko mga wak-wak, kanang pangkutsi, nawala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan. Unsa man ning tawhana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginuo manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, pintapad naman pa. Oy, pamang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
10: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
11: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
12: Ngano kayong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
11: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitang mga tamis.
12: Pila edad ni Munay?
11: 77.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Joy FM. 5 minuto na milabay ang takna sa alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
9: Mayroon mo itong mga katinig, welcome doon sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Kini si Tinig Dos, Romy Lusfa, inyong makauban.
13: Siyempre, hold on your line. Keep your dial. Kini ang inyong kauban sa kahanginan, Tingog 40 Ruby Padilla Season.
9: Mga katinig, adlaw nga Martes, Petsa 9 sa bulan sa Hunyo. Gahapon na kaubang 40.
13: Grabe. Pinsay na agahapon rong first day sa classes.
9: First day sa klase.
13: Grabe.
9: Gitayog ba ang Tibuok Mindanao. Dili lang Tibuok Mindanao.
13: Pildi ay Malaysia?
9: Ang epicenter is na address sa Tua sa Sarangani, yeah, sa munisipyo sa Maasim. Doon ay conflicting reports sa pag-sugod, kaingon sa malapatan, sunod, glan na po. Pero finally, officially, yes, ang epicenter diha sa Maasim. Ang pila, 7.8
13: ang 7.8 magnitude.
9: Ang magnitude. O mga katinig, dili lang Tibuok Mindanao ang gitayog, kundi appeal pod ang Malaysia. Kaya kung 7.8 ang epicenter na to, surprising din, no? 7.7 ang nakaabot sa Malaysia.
13: Sumudagan, day na, murag kuryente. Gikan sa Pilipinas, labi na, gikan din sa ito sa Mindanao, ang connecting line niya, padulong sa Malaysia, Rome, pero ang gikatingad-an na to, wala kayo damage yes na reported sa Malaysia.
9: Well, of course, lahipod siguro, daghanag factor. Sa one of the factors na ginatanaw is kining kalidad sa yuta, no? Kay kining Sarangani, kuan manguni, loose kay Muraog Balason. And second siguro, kanang quality
13: sa mga building.
9: Sa mga building.
13: Strength sa mga materials, no?
9: So, dito sila, earthquake ready.
13: Kita ani, kinahanglan na gintang mag-ready kay ginasigir at bisita.
9: Which is actually calling nga, yes, kanang local government diya sa Tibuok siguro sa Kota Bato, especially General Santos City o katong mga Sandy ang yuta, yes, na amend ang ilahang mga requirements for building, no? Kanang
13: so attention ng ilang ubo or office of building official para dili makaubo kung dunay tayog. O gani, Rome, ang report sa Philippine Weather System, Pacific Storm Update, nitako nga 35 na ang nangamatay, 12 ang missing, og 200 kapin ang samaron diri sa atua sa mga affected areas nato.
9: Lahi-lahi nga probinsya.
13: Yes, no, lahi-lahi.
9: So, pero most of the casualties diya sa Sarangani nagikan, tama,
13: yes,
9: ba?
13: Yes, diya sa Sarangani apektado pud ang South Cotabato kay naapoy reported nga namatay sa ilaha. Siyempre sa Jensan. Naapod. Mura dinukot lang Rome ang Jollibee, ang building sa Jollibee.
9: Lagi? Daghan og angles nga daghan din nakakuha og video, no, from different angles, but just the same, being one of the leading food chain sa nasod, we did not doubt the kanang structural design sa maong kumpanya sa maong food chain, but siguro gusto natin i-presume nga ang ilang structural design, ang consideration sa strength of materials is uniform throughout the country.
13: Yes.
9: Nagkalahi lang yun ang ano.
13: Nagkalahi lang siguro ang pundasyon sa yuta.
9: Ah, sa yuta.
13: Kay asing bako lang kung kidapawan, dili ito mabungkag tungod kay ang yuta nato, dili man sandi.
9: Hmm.
13: Pero lahi kung balason ning kay pagtay og dili makahold ang yuta.
9: Siguro mas maayo makahinabi nato ang taga Fibol sa kung available sila unya.
13: Si Abril. Yes.
9: Before nato makahinabi ang Fibol, sino pa ning kamutan sa atong kauban, pero ato siyang unahon ang PDR mo.
14: Apo.
9: Aha, nasa linya si
13: Abril Espadera.
9: Aha, ma'am, good morning.
14: Lalaki.
9: Ay, sir.
13: Ang ato ang Provincial Disaster Risk Management Officer ROM sa Cotabato Province.
9: Welcome. Daghang salamat sa iyong panahon gigahin sa Tinig ng Bayan, sir.
14: Hello, sir. May
9: kontak
14: sa Rovi.
9: Of course, by this time, we believe aduna na kamo ay enough nga data as to katunyuhang assessment sa casualty and other damages sa diri sa atua.
14: Yes, sir. Maayabot ka. Actually, katong linog ka gahapon, wala kita yung fatality, no? That's good news diri sa probinsya sa North Cotabato. Pero naalam kita yung mga kadaghanan actually ang apektado at si Romy katotong mga estudyante na nag-cause o ka ng mga nalipong o tungod po siguro sa kakulba. Po, no? So, ubay-ubay kini, no? Kasi kung atong mahinumduman first day of class kagahapon, so na yung mga estudyante na ginalaga yun sa hospital tungod kay na yung mga nalipong o nagpanik. Nakita yung mga recorded na mga minor injury. Pero dili po tayo isa seryoso kay natagaanan po dahil first aid group na manage po tayo. No? So kagahapon, gisuspend ang katong klase kay para ato ang mga team from the Department of Education o atong mga personnel na check atong mga eskwilahan kay kinanglanan man yung tinatawag na ito ka ng infrastructure audit para ma-check atong kanyang structural integrity sa building. No? And then katong mga damage assessment team isang sa atong mga local government units ni deploy usab kay para matan-aw katong mga katong mga infrastructure no katong mga facilities nato barangay health stations barangay halls katong mga multi-purpose building no and then so far naalay mga kini mga nakita niya katong mga residential areas na nag-cause o katuma nag-crack, no? Mga pa nang ginakonsolidate sa atong mga LGUs karon kaya para atong makuha katong tama o katong accurate din yung data.
9: Mm-hmm. Pinaka-importante, sir, kining ato ang mga eskwelahan na ano, katong damage assessment, ato ng mga cracks because, first time ni siya na nahitabo nga murag kusog-kusog yun but, ang na timing pag yun nga able sa klase and then murag ubay-ubay ng mga eskwelahan ang naapektuhan yun.
14: Yes sir, actually generally ang pinaka ang recorded ni instrumental intensity din sa ato ni abot ng gunto intensity 4 no.
9: Do ang intensity 4.
14: Excuse intensity 4 katong.
9: Okay.
14: Yes sir. So intensity 4 katong instrumental nato na intensity but pasabot na gagamit o katong mga instrumento dito sa Romy. So no na ay mga felt or observed intensities ng panalagsa na gabari kini kasi subjective siya na ay mga recorder niya mo to 5 but katong ato ang instrumento generally din sa ato ay mga intensity 4 intensity 3 no? So kini siya na ma-feel dahil kini kay medyo moderately sa ato ang sa ato ang kani ato gidabasihan ng joke na ano siya epekto kay kusog-kusog din siya no and then medyo nag-extend siya kasi ang linog dili siya ang paglihok sa yuta dili siya biglaan medyo taas-taas po siya no
9: dugay-dugay
14: so, siya dugay-dugay po siya so mauning katong ato ang ang dirihinon sa ito, manageable lang ang epekto manap as compared katong duol-duol sa epicenter such as General Santos sa Sangay Province. But nevertheless, wala gihapon nato, wala gihapon ta nagkasatong para nagkumpiyansa, no? Kung ito nga katong ato ang mga usually ang sistema ani katong mga teams nato, no? But even in sa Kapitolyo, itong mga engineers mid-check ang katong mga buildings hindi lamang sa local government units, but katong ato ang mga pining ato ang mga nationalized agencies. And then, napatay kagahapon, even kato atong mga boom trucks nung gamit siya just to assess ng importante din siya. Kay para matanaw gayon, kay ang ginalikaya nato ni ini, kay kina-expect nato ana si Ron na ini mga ingani kapusog na paglinom na atin yung mga aftershocks, no? So, mauutaw nga importante na ini ma-assess siya tungkol kay kakos niya yung mga potential hazards. But good to note na din sa probinsya sa North Cotabato, wala pa kami, as of karong buntaga, wala pa kami nandawan na reports ato ang mga counterparts.
9: Sir, how long will it take you to complete the assessment? And while ginahimo na ito ang atuang assessment, unsa ang atong advice sa public?
14: Ang sa pagkakaroon, sir, nag-assure na ginaka-expect na ito na

0: assessment karon, no, sa mga damages na na-cause ni aning linog. We were asking before to na po to, we were asking kung
1: how long
0: ang ilahang assessment, and while the assessment is going on, unsa ang ilahang advice sa mga ano katawhan or sa publiko. Re-establish na itong atong contact. Okay. Sir, medyo nag-fluctuate, nag-change power, and we were asking you before ta na off-air kung how long will the assessment take, and unsa ang ato ang advice sa publiko while ginahimo ninyo ang assessment?
2: Yes, sir. Opo, sir. Sa aking dimension na ganina, actually, nakadawat na dito ang mga initial report kagahapon pa lang, no? Mga midday, umay-umay lang itong report na nadawat. But kanin ito ang progress report na expect na ito within the day, kaya makuha na nato itong mga data na ito down from the barangay DRRM committees, no? But ginahapon na ito at itong nakatauhan, no? Dito sa provincial sabat ko itong bato, no? Maging alerto lang sa gihapon, no? Tungod kay, siyempre, ito ang linog, i-expect na itong unang aftershocks, but base sa record, naghihinay-hinay naman siya o subside. But nevertheless, importante nga dili kita magpanik, and then ito ang gihapon tanawon kung itong mga exit routes, no? Kung nakita sa opisina, kung nakita sa itong balay, kung nakita sa eskulahan, kaya kini itong mga designated na ruta, padulong sa itong evacuation o itong mga safe area nga na-identify, importante kini na ito ang nang mahibalian daan kaya para kinadagawin naman kung nga may mga pagino pa makagawas kita dahil padulong dito. But importante is sub, no? Maintain ato ato ang communication line at ito mga emergency numbers kaya ang ato ang sa pagkakaroon ang ato ang mga LGUs nag-establish naman po the incident management team, and then kaya para kaya ato ang challenges sa mga inani ng mga potential hazards matubag na ito on a 24-hour basis.
0: Mm-hmm. Before itong 7.30 plus na 7.8 na quake, adunay recorded ang FIVOX na around 21 minor quakes, no? After itong dako kayo na 7.8 magnitude, pila na ka, ano, pila na ka, tawag ani, aftershocks ang recorded?
2: Dini sa ato sir Lloyd, ay sir Romy, no? Sa pagkakaroon, ato apang gina, ano, actually, ang ginatanaw pa na ito karoon po katong latest, no? But kaganinang kabuntagon na apat ay kita 4.0, no? Pero diri sa ato medyo minimal na lang kay ang nag-register sa ato na ano lang sa panalag sa intensity 1, no? Medyo hinay-hinay na siya. Pero meaning, hindi na kayo inga na ang iyang epekto.
0: Mm-hmm. In terms of response mga local government units, ang mga government offices, siyempre gahapon gipauli ang mga empleyado pati mga estudyante, would you know kung unsa ang standing order sa provincial government in as far as kadtong trabaho is concerned, ug ang DepEd in as far as suspension of classes is concerned?
2: Yes, sir. Opo, sir. No? Sa pagkakaroon, naanay mga LGUs actually na nagsuspend ang mga katong mga classes, sir, Loy, no? Kaganina, na-announce na usap katong kaganina. Pero ang sa level sa provincial government of Cotabato, padayon kay kagahapon, ang ato ang team, itong atong infrastructure audit team, itanaw naman ang mga opisina. So, sa pagkakaroon, nakita naman niya anang safe katod ka itong mga buildings sa so, katong trabaho sa provincial capital magpadayon kita, no?
0: Mm-hmm.
2: So tuloy gihapon ang servisyo, pero kung ato ang mga frontline agencies sa Romy, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang provincial DRRM office at ang provincial hospital o ato ang even ato ang general services engineering na hold standby kagahapon, naguli na ang mga empleyado ba't ang atong opisina nagkapadayon gihapon kay open ng TV for 24/7.
0: Mm-hmm. Oops.
1: Yes, maayong buntag, Sir Abril. Gusto nga itong pamutanon with regard sa integrity sa mga building, especially kay Matag LGU, doon na may office of building official, no? Unsa kahugot ang pagpatuman o are there new guidelines to protect every LGU sa kaning murag halos every year na pagbisita sa Linog.
2: Actually, Mugrubi, ang kana sila ang atong Office of the Building Officials nga nakalad sa atong munisipyo o mga city, I suppose nagkasunod niya po atong pagpatuma dito sa atong building code. No? Kaya kini siya ng mga specifications importante kini kaya para masunod katong tama o katong pag-construct sa building, even itong mga mitigation measures na masunod, kaya para kung naamay mga pagkusog ng mga pag-inom sama ni ini, masiguro nato nga katong ato mga ginihing dayot kaning ato ang mas lingkon siya, no? Lingkon siya tungkol kinasubay siya dito sa katong kuda o katong sa plano. But ang regular usap na regular conduct, hindi pa itong mga fire hazards at ang counterpart ng the Bureau of Fire Protection ay para kining mga inani na mga potential hazards sa ito agad siyang address para.
0: Mm. Every municipality has a different building code from that of the other. Kaya we would like to presume, sir, nga siyempre, ining building code, nagalatid siya sa mga karang structural requirements in terms of strength of materials and with specific consideration sa the kind of soil that each municipality has. Tama ba, sir?
2: Ano siya, sir? Ang ating ito ang medyo standardized ito ang building code sa Tibuok
0: Province. Pilipinas, no? Sa Pilipinas?
2: Sa Tibuok Pilipinas. Mm. Tibuok Pilipinas. Ang okay niya gina-implement sa ito ang sa tawag ni Ani, gina-supervise ang bago i-construct ang building katong sa ito ang Office of the Building Official, no?
0: Regardless na sir sa kind of soil kung asa ipatindog ang maong building.
2: Ang ato sir is usually kanang naay standard, no? Meaning naay mga gina-check sinadaan kung unsa ang mga klase ng mga design, no? Nagbabari na siya kasi syempre sa ato ang lugar tama to, lahi-lahi man o kanang yuta, no? Kung atong mapansin, naapan na sila yung gina-reach na katungkol sa bedrock dito. And then, ay mga measures na pwede himuuno, no? Kaya ang uban, mga building, nasa slope areas, ang uban, nasa flat, ang uban, ang composition is, ang soil is medyo low, medyo clay, ang uban, sandy, no? So, tama to siya. Hindi gina-consider ni siya under this code. And then, I suppose, gina-implement to something din na kanang tarong no, din sa ito.
0: Mm-hmm. In fact, na ay in every every time nga magpatindog og usa ka building sa usa ka specific place sa gina-require gyud kadtong gituwag nila og soil testing, di ba, sir?
2: Yes, sir. Na ay mga even kanang building na ana pag mga building permits na ng mga ingana ay initial na mga document mapamatuon tining nasubay atong pagpatindog sa building dito sa katong site nato ng guidelines.
0: Mm-hmm. Okay, balikan nato kining damage assessment. Pagkahuman aning inyong ang damage assessment, of course maghimong manggid mo og mga recommendation. But as of now, what would you advise kanang mga eskwelahan, sandali lang ha, schools and schools
1: mga public and, structures.
0: Oh, public structures. Actually ang nagtawag ang kanang sa tower bitaw sa Jensen sa

0: paunang assessment ng MDRMO, walang natukoy na malaking pinsala sa mga infrastruktura at wala ring naitalang nasawi o nasugatan na dahil sa lindol. Patuloy namang minumonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente, lalo na sa posibilidad ng mga aftershocks kasunod ng malakas na pagyanig. Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng Coastal Monitoring and Shoreline Assessment ang Coast Guard Station Davao Oriental at mga substations nito matapos ang malakas na lindol na yumanig malapit sa General Santos City kahapon. Sinuri ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang iba't ibang baybaying lugar sa kanilang nasasakupan upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad sa tabing dagat at matukoy ang posibleng epekto ng lindol sa mga coastal areas. Nagpatrolya rin sila sa mga baybayin upang magbigay ng impormasyon at paalala sa mga residente. Ayon sa Coast Guard, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda at pagtugon sa mga panganib na maaaring idulot ng malalakas na pagyanig at iba pang seismic activities. Pinayuhan naman ang publiko at manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks. Sundin ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad at iwasang lumapit sa mga struktura maaaring naapektuhan ng lindol tulad ng seawalls, sa pantalan at iba pang infrastruktura. Nikahit din ang mga pamilya, lalo na ang mga nakatira malapit sa baybayin, na maghanda ng emergency go bag at magkaroon ng family emergency plan habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa mga apektadong lugar. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
1: Ginap ng alas 7.31 ng umaga, samantala kasunod din ng nangyaring pagyanig na 7.8 magnitude na lindol alas 7 pasado kahapon ng umaga. Isa pang lindol ang tumama naman sa Sarangani Province o sa Sarangani sa bahagi naman ng Davao Occidental. Naitala nga pagyanig na sa 5.7 magnitude na lindol sa karagatang malapit sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Alas 10.52 sa kagabi na may lalim na 10 kilometro at tektonik ang pinagmulan. Naramdaman din ang ilang ang pagyanig sa Mindanao, kabilang dito sa General Santos City, ilang bayan sa Sarangani Province, sa South Cotabato at Sultan Kudarat Province. Naitalang Intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Tibuli, South Cotabato at General Santos City. Intensity 3 naman ang naitala sa Malapatan at Naitom, Sarangani, Bagumbayan sa Sultan Kudarat, Surala sa South, Surala at Santo Niño sa South Cotabato at sa Tupi, South Cotabato. Naitala din ang Intensity 2 sa Banga at South Cotabato, Sultan Kudarat, Intensity at Davao del Sur. Samantala, patuloy din nakapagtatala ng aftershock ang P-Box kaugnay ng nangyaring pag-inig na 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province. Sa kaugnay pa rin balita, bunsod naman ng malakas na pagyanig na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cotabato, tiniyak naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kandaan ng pamalang panlalawigan na mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayang Cotabatenyo. Sa isinagawang emergency meeting kahapon, iniutos ng gobernadora sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Provincial Engineering Office ang mahigpit na pagsusuri sa lahat ng mga gusali, establishmento at mga daan at landslide-prone areas ng lalawigan. Layo nitong agad na matukoy ang anumang pinsala at maiwasan ang panganib para sa mga mamamayan. Hinihikayat din ng gobernadora ang publiko na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan na nararanasang mga aftershock. Samantala, kasabay nito ay pinipresenta naman ng Provincial Planning and Development Office ang update sa isinagawang pagpupulong ng Regional Social Development Committee, kung saan tinalakay din ang kaso ng struggling readers at iba pang mga usapin may kaugnayan sa kalusugan at seguridad ng mga mamamayang Cotabatenyo. Balita mula naman sa Osamis City, Misamis Occidental. Agad namang iniutos ni City Mayor Sam Norman Fuentes sa kanilang City Engineering Office na magsagawa ng

0: citywide post at earthquake damage assessment para tiyakin ang kaligtasan ng Osamis noon. Pinangunahan na mismo ng Osamis City Disaster Risk Reduction and Management Office Composite Inspection Team ang pag-asagawa ng structural check sa iba't ibang mga local establishment, public schools at mga critical government facilities ang naturang simultaneous damage assessment activity ay nilawakan din ng mga localized emergency radio network. Kabilang na rito ang nagkahiusang alerto sa Osamis all sa lahat ng 51 mga barangay sa buong lungsod. Sa initial na ulat, wala namang naitalang structural damage at safety incident ayon sa CDRRMO.
1: Asa namin in towning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumagyo sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, hingkalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Mawadaan ko o gusto, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
0: Ginap ng alas 7:38 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Na iuwi na sa pamamahay ng kanyang kamag-anak ang inang nasawi mula naman sa Pacman Village sa Puro 4, Barangay Tangoglan, Sarangani Province. Matapos na ito ay nasawi sa kasagsagan ng pagyanig, mga karang nabagsakan ng mga bato nang gumuho ang parte ng kanilang bahay. Ayon na sa ulat, ang pamilya ni Danilo Dante Miralves ay nasawi matapos ang naganap na naturang insidente kahapon. Ayon sa ulat, hindi nakalabas ng kanilang tahanan ng mag-ina dahil sa naturang insidente, agad namang nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang kanilang mga kapitbahay at kanilang mga kakilala. Samantala, sa Kinapawan City, sugatan ng isang dating empleyado ng Yaki na ngayon ay empleyado na ng KMCC sa Kinapawan matapos masangkot sa vehicular accident kaninang alauna ng madaling araw sa bahagi ng barangay Balindog sa Kinapawan City. Nabatid ang naturang biktima nga si Lloyd Palindak ay pauwi sa kanyang boarding house sa barangay Paco nang masangkot sa isang vehicular accident. Subgatan din ang driver ng isang multicab na mabilis namang isinugod sa ospital ayon sa inisyal na investigasyon. Habang pauwi ang biktima nga si Lloyd sakay ng kanyang motorsiklo nang bigla umunong pumutok ang harapan ng gulong ng isang multicab na sinusundan nito na naging sanhi ng naturang insidente. Sa ngayon ay parehong nasa ospital ang dalawang mga biktima. Hindi pa kinilala sa report ang multicab driver na kabilang din sa nasangkot sa naturang insidente. Balita mula naman na sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, ihati naman ni Renz Sumalinog.
6: Usa ka person who use drugs o pills nga nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa kapulisan dito sa siyudad sa Ozamiz. Ito nakalabay nga gabi dito sa Purok 4A Barangay Karangan Ozamiz City. Gila ang mong tinakpan pinagi sa iyang alias nga si alias Jewel. 40 anyos ang panuigon, usa ka motor cab driver, agad na sa kini kalib-in partner nga nagpuyusap sa Purok 4 sa nasampit nga barangay sa Barangay Bagakay Ozamiz City. Sumala sa report sa kapulisan, napalitan matod pa ang suspect sa usa ka pursuer buyer o kagudahang syabo nga nagkatidad kini og 5 ka gatos ka pesos o 500 pesos nga bypass money. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop sa mga operatiba ang suspect nga gi-subject sa lawas noon nga pagrikisa matod pa. Atol sa pagrikisa, na-recover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone. Usa ka kahang nga sigarilyo Winston nga gisudlan sa gidudahang illegal nga druga, 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagaran gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya ug 11 ka putosa nga adunay sulod nga gidudahang syabo. Gibutyag sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista ug gipailalom sa hustong dokumentasyon atol sa mong operasyon. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station o gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang pa rin usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga o masiguro ang kalinaw og kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginaptang alas 7.43 ng oras, samantala kaugnay pa rin ang mga nangyaring pagyanig. Agad namang kumilos ang Office of the Vice President para magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng pagyanig lalo na sa General Santos City at sa Sarangani Province. Patuloy din ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Kasunod ng 7.8 magnitude na lindol, naghahayag din ang kanilang buong suporta para sa kalusugan na food truck o KFT sa mga pamilyang naapektuhan at nagkaloob din ng tulong at pagkain sa mga frontliner upang mapatuloy ang kanilang isinasagawang rescue operation. Ayon sa ulat, mahigit 150 mga rescue personnel at mga iba pang frontliner ang nakatalaga sa lugar para sa paghahanap pa sa ilang mga nawawalang mga residente. Samantala, nananatili namang nakaantabay ang OVP Southern Mindanao Satellite Office para magbigay ng karagdagang tulong at suporta na kinakailangan ng mga rescue team. Sa kabilang banda, Pinakilos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno matapos ang 7.8 magnitude na lindol ayon sa Office of the Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng mga apektado mga lugar. Pinatitiyak naman ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ihanda ang lahat ng mga relief goods at evacuation center habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nag-assist naman sa pinsala sa mga kalsada tulad mga kritikal infrastructure. Sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng level ng mga eskwelahan sa Mindanao apektado ng malakas na pagyanig para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Naibalik na muna ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao apektado ng 7.8 na lindol, particular sa Sarangani Province at karatig na mga lugar. Ayon sa Department of Energy, halos naibalik na ang supply ng kuryente karamihan sa mga lugar na nawala ng supply matapos ang pagyanig sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na pagyanig. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang nagbalik na ang transmission services. Liban dito, yan nakapagbigay na rin daw ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Gayunman, nananatili pa rin walang kuryente sa mga lugar na sakop ng South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated na kasalukuyan nakaranas ng total blackout. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang sa 864,000 kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudrat, Davao Region at mga kalapit na mga lugar.

0: Ginap na nga alas 7:45 na ang oras samantala. Sa balitang pabansa, isinilbi naman kahapon na ang warrant of arrest sa kontratista nga si Curly Diskaya kaugnay ng kasong malversation. Walang kaukulang piyansa may kaugnayan na sa kanyang pagkakasangkot sa kickback scheme mula sa flood control project. Inilagay si Diskaya sa detention facility ng Senado matapos i-cite in contempt sa ilalim ng kustodya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinakay si Diskaya sa pulis sa mobile patungo naman sa Malolos, Bulacan para sa pagsasauli ng warrant. Noong Biyernes nang inisyo ng Malolos, Bulacan Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kay Diskaya kasama ang kanyang asawa ni si Sara Diskaya at siyam na iba pang mga may kaugnayan sa kaso. Ay naman sa kampo ni Diskaya, sinabi ng kanyang abogado na nalulungkot ang kanyang kliyente na mauwi ito sa kulungan sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan sa pamahalaan. Dahil dito nagbanta si Diskaya, kanyang ihahayag ang nasa 150 mga government official ang tumanggap ng kickback at nasangkot sa anomalya. Samantala sa ginawa namang salip na Blue Ribbon Committee hearing ang ipinatawag ni Senador Rafi Tulpo. Ginawa na lamang nitong consultative meeting ang nangyaring pagdinig kahapon matapos hindi namang dumalo sa kanyang ipinatawag na pagdinig ang 18 mga dating mga membro ng Philippine Marines na nagbunyag ng katiwalian sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nagpadala naman ang kanyang liham si Congressman Leandro Leveste sa tanggapan ni Senador Rafi Tulpo na umano'y namumuno ngayon na sa Blue Ribbon na Committee na siyang ipatawag para ibunyag niya ang katotohanan at mga ebidensya kaugnay ng nakawan sa pera ng mamamayang Pilipino. Alas 7:49 ng oras sa balita naman sa Ibayong Dagat. Ganoon din naman ang Iran ang ginawang airstrike ng US sa kanilang mga radar at coastal surveillance site. Tinawag nila ito bilang isang paglabag sa ceasefire deal sa pagitan ng US at ng Iran. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, tumama ang strike sa regions ng Sirik at Kes Island. Depensa naman ng US Central Command ang pag-atake sa surveillance radar site sa lugar para maiwasan ang anumang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa balitang pang-ekonomiya, epektibo na kaninang umagang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ayon sa Department of Energy ay lalaro hanggang sa 3.77 hanggang sa 5.77 ang itinaas sa kadalitro ng diesel at buhaba naman sa 1.70 hanggang 30 sentimos ang ibinawa sa presyo ng gasolina. Depende naman sa magiging final na anunsyo ng mga oil company. Inaasahan na ding tataas ng mahigit sa 6.10 hanggang 8.10 ang kada litro ng kerosene. Hindi pa inilabas ang ng ibang kumpanya ng langis ang kanilang final price adjustment. Dahil sa nananatili pa rin daw ang bansa ay nasa ilalim ng State of National Emergency o State of a National Energy Emergency. Kaya't lingguhan pa rin ipinatutupad ang fuel price adjustment. Ayon na sa DOE, ilang motorista na ang nagreklamo matapos ang patuloy na pag-akit baba ng presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo naman ang papatupad ng pagbaba ng presyo ng LPG ng 1 piso sa kada bawat kilo nito na kung saan ay makakatulong ng malaki para sa mga sambayanang Pilipino. Alas 7:52 ng oras, samantala sa balita naman sa sports. Nasungkit ng Filipina tennis star na si Alex Yala ang kampeonato sa WTA 125 Birmingham Open nang talunin niya si Nicola Bartonkova ng Czech Republic. Noong nakaraang linggo sa unang set ng laban, nahirapan na si Alex laban kay Bartonkova matapos magtapos ang dikit na laban sa 7-3. Gayunman, mabilis na nakabawi ang 20-anyos na Filipina sa ikalawang set. Nagawa pang lumaban ni Alex bago nagawang padapain si Bartonkova sa mga sumunod na set na nagtulak sa Filipina star sa deciding set. Sa gitna ng matinding pressure, matagumpay na naipagtanggol ni Alex ang kanyang service upang umabante ng 6-5 bago tuluyang na-break si Bartonkova sa huling laro ng laban para masilihan ang kampiyonato. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday and 9 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butik.